0: meerai oro na imuna ke olosho na le kanyire de bona olosho no e bongare ho di lo sai ndon ko bere ke loro sabe kan kore te muru ol to ton kaure le county na yan kare na rogo e diru kana ka da mo tela pa ora or minister di obale sirikali olosho le kenya pole mesho babare la molo dinga Maria Mari na bona boga shoko na rokyo lomo de ma yene fema isile ga jo e norona ki en ka kenya na ma yena e to norona da on regna da ni ola ba le to mon holi lon kali sino tiktam oile ka jeno no Steven ole saringe
1: Steven saringe
0: karibu metai euro olongolengole le biashara to ngobinati lo sain uri ligwenele oro ngonyora isule moto grai ai ligone shoreren ka orina lo so yeta ka unte bombasa ibalena jo ore ibalena ora isule ligwai rengara gane pemwe deto lo isule lo shole uganda ya weri ka kuda museveni grati ya lo sho ya ngolonga be jumatano asigwa jo kebo serengara shokelo na sinjo lo shole uganda a shetini tamanyo engwanda e lata ti lo sho na le uganda vera maje bin na kopo kake meita simara marishore enge wanda na ita monyo gehito losho na ile Kenya ta kaunti na agalamu ere jona orais losho le Kenya William Ruto injere kila losho le Kenya adubore nina kiwanda ni na apikata ina barata to losho le Uganda nene bosi losho le Tanzania kake meatai rumo tiro na kile losho na pokira ashe losho na ile latia na ye muna kena mula na ke biashara magana kulo mune jilo ya jo kena ngasa kena apa apik barata peita panyo na kenge wanda na ramarishore kena ke tiro na

0: magiden royan no rojeni nungo mayana sem
1: ajole mbra adiana mdu torosina ningito mayana sem na iro dongana bogla ningito
2: Aure nanano, olyakani ni onan mayana nake, na dangolong, na kanyo rolling, olyana kitengene lam kitengene danyer kijanani, ajogi olya antonyo raramatare antoningto iwini, na ambanga singishu, ni odor kijanani sumate, ni odor kijanani nda singishu ambanga nyutu minyo, desia ida serkali ore ni tutu, ni imbona nagisha wail na mo, ni nya desia ina loba.
3: Ewangan olo show.
0: Ore rong karna gadi ne mameti tu na ingwa olosho le rose na aganyo olosho ele ngaini ningo mai NFM.
4: Aji gidi tugai na dia na muri rose na ningiro mai NFM na ra mai na ra ya saru nora tolosho la.
3: Ere mai ya.
5: Aga jisano na paul kuiket na ngi bolosho le na raun na ningiro mai NFM. Era iriro roe maasai.
6: Aji sa sembeo na manya na yobengu sa musenge na ningiro mai NFM. Nasa anda daganya subui. Anda show
3: Maya Yen FM.

0: Grana mara tetlo muru ancho yoko ratuti le muru ino kanyo na loitha duka ya te muru wa poke na bane niti iti atua enka kenya MINFM jo yoko ratuti le muru wa
1: ratuti le muru wa
2: ratuti le muru wa ya kima mawaswere mangoswa sida yanko bando kuli mezi anja maliki kira endele sida sida yara mara de rogol yege nywa rari nagarana nyesengira ngalo nganyo rosyo ngolo awusia geye nane merofano kaki dola jore rosa ya geye baige nasa na uda baige nasa kume nasa romono bo ela na isabu kwa rukura rinali nini janga ya na shamu ni nana kena yelo risharanga nizi nge kira kaya ndele sida ega nywa na rake kwa kwaenda ni wana ni kara suguli ni nao na rayo na nabake ugro lo shiru lege bolo nasa ni janga re ayiko rani ija kwa nyara nga hii iyuwa geye ilo kina ako yu merofano laba makurela laba mena nga nede na dolar gali amo ene gran amor ho duena na gan nairu sabi yo sar garamo na lagu age yer ya bore bolo doyo da ya gan ngo bando gol ke gra ga ende le sidai ore ran no long ena sagan da de gara ranga ngang age yena ra re de weine jo soi ne de no long ngang na bo ni ro ro ya lo do weine jin do nyo le lo ra si nyar ngani de na ro ngo ndan ga wari do la ge ya do ele sa bo lo ma gure ma ge le lo ngani iru na ra ge ha ga ro ngana ge sar garra amuro ho ma maro yo ngo na yo lo waro ni so lo lo ngani sidai ngo bando gol elege draga ende le sidai media nyamali dola gajo ore rarang ore narang ore yoyang ore rangarag lo higanja onya gala ligin tane dia masi anga sai ragwa nya jira nyamal ga yogir ganja oni ai gon media ode ni nyanga ngolo nyo ngole ta mra no ni hanga ra mero bidwa bonu ga ngiri ege ro higo rengara mana ai ro jabu ibu ngir barbara ni iruna re mulo higu duwa ro ina do na bonu ga ngiri tangara gala la ganja oni ru alu ara ngore ne mirigi olo ne bonu ara ni nyelu gurugi nara ido lo ngonyo lo lo nya hangai ade granda ido rono rayo sin nara mara lo lo ganja woni amuro rono na ro inwe sin na ne mere hai ni ne sida yango bando kul idra ga ende le sida elle ro ko rango le le ringa la lo ngo sia na na rayo na rango ro dia ngore ni gi yalo rara ra jaga ga ra ra ro ringo na ra do yango lo ngo sia ga na ma hini miro ga da ni da ga yo ga ya ma she ke sida sel ga na ga ga ya jago miro ko na yo na mu na na ra ga na di sida yango ban pi meri anya mali kira ende le sida ore ra do sinya sia yi lorongo ne jela gali dala ga jo na mirari ore rino longa mo aina saka ronda juma iru ri banyo rungana aina saka ndaya la misi iru ri rungana ga ga nya ba gele lono do nyono long juma a juma bisin eri ga ngala wosoro ne dingi la wosoro ne dingi bo era manara ye gira ngoro ella na la ira mayol engi engar lo nyara ga ya me nyagra ri nyagra ri la wa jo ngoro ore ra ga ga ngwa nalo nanya gila wajo mengoro kage ni hindi horui merumo irugun kage kigira endele sida meria nyamali sida yango bando kwa nilo rinye jine gayo na langwa na jiri morio nilo grasere ndaga laira nyamali na nangiri kore rari jenja wari nadi nyangiri agena rongwa rina kwa poro morio ira nyamala rasi ninte sida liya jena lagwe longani karo naga sabu kwa rumagure langage kese libira naga angayi ama angayi agena yolo mbabo sida yango bando kwa meria nyamali ani mabwa longwa legro kena ima kiterendi ajo tana ni nyongwa mari na galoru na iboru serkali ni kibonu ronde ge yongoro ajo na duela le biroge niyo na firum ro yinya noro lor gamare ni arai ya yolar gani ele ni ge yobura nem na barro ni sida yongwa bandu ko nem ne ya nyamali ajo ro nyogwa na rege u lo be nyela na bori yo jilo langai ko lo ngor yo ni ko ngor lor gali amuna ngar na ngari ni ajedi ikira ma ga umana ngai ni sili amuna na ma ga na sigro yo sida yongwa bandu ni ya nyamali sabu gala ni lo nyana ga yiro wa ganya la miro gol ede tai ke se le grana ga ga yamu jo nari ra ne ra enda ni do gro se nyana nara yo ba amu da la jo e ra ra ne ra ne ru ri shu ane jo na sa ga na shan ni ga ga ga yan olola amu ni nyana ide na sho la ga ra ba ne mi gel demu ti da yo ko ban ti me dia na mali ki gra ende le si dai ele me dia na mali ro la na ko ban e da nyana ga na nya sangra ngol ro ngani ra na do gendo ya ga jar jar ave bolo ai ko ra ni ja media nyamali rogo kida yango ba ele migare nyamali ndo na ngira ba yara rela ile mulwe ne rega mama ba tere lo ngocho le mu rubule ro ngana gare hara inde masi anga sa ragwa ne nki wale
0: mama ba swa na mayulo be de ama na story lo organi kaje kununu
1: ore na story na gei na gaji kesibuni ole ngamu kaje na na kiti lo ngana le ta kinyoro ro ngana ai rau alifu enye ni ro ni se barandolo le gaje lo orgali eta eta ore lo orgali na tabia mo ndungani ni ora birumi ndungani wa sate na kituo tabia mbaya
0: ama na jamani kanwa pa na ndungani obo
1: ni lo orgali Neji tawu mokosoro loitokoto talombo neji lor galite mushamba gari shompole lor galite we ore lor galine ra ltungana poko no re natabia
0: neji
1: lor galite kake urukwa kchafu ra dilo lele mere ba tormasa kai kagira ga ltungana ka utiki amu e kidim kila mtu kile ero shandu nagini ya neji letters stay vigilant remain vigilant and aware of our situation kiingereza tu butaina yani to
0: let us be vigilant and aware
1: ne ngorisho ni yolo wa joka ikuruno nyo
0: pei ribate
1: yes
0: amore tena garaina ama adio la gwenani imiti na muru
1: eti
0: ama arbili sikolo lebi
1: ulo museni lur kijiji kera ndo ngano ko ndo ngano museni lur kijiji
0: pa ne
1: ulo benya na ngije bok ne
0: mejo anyway enjoy your number la gwenani na muru
1: yes
0: eh
1: mejo ligio sababu
0: mejo ligio sababu kanyo
1: ndo kanyo bera ndo nijo na
0: na ore bema la gwenani enjoy your number esis
1: yes
0: onoldio
1: eh
0: ore menoldio enjoy your number county commissioner
1: yes
0: eh
1: kata namba assistant county commissioner
0: assistant county
1: commissioner
0: ingi kilikuwa mede kosho bas anytime
1: kabisa
0: kaja maxini kinjo mama paswa
1: 75% kabisa
0: ashole ke granga marato lo muru atofoto foto njo yoko ratoti le muru ino na acha nkakenye no longe duo tata
1: ora tioti le muru wa
2: rajati le muru wa yage mama Naomi tana shoto sinane raga sebe ne kidumu na reseba ndia mosi yango zige enda sebe nanga kenya kira gese dane kidumunara sedai njanga yana sha mugina zalari rashiga njango leyo ni dega nga yashi sedai nga yana meni ngo no yoko le gai ba genya rabi sa ya sedai awang tali ya jero shango long na nyare ngira ngando ngani ama na mashema le biashara tena longa ulele ama na mire ngarang ne ginyanga rashu magere nyene gule ora gule kemiro ndo basalasini na bana na ngola kana ro ligo njamasiya zibe ya kula borio lenga yiki kira ya biashara ni loya kule ele je kule me era na kule ndo ine me jele angara ke ngwarai ya lo ne fogoni emiria sugari ne andile na emiria majani la nye ni ambaga musini ni je tu sabuni ni enda sabuni ni ya sabini na mine je la mia nusu ne konare meja sada ngo bange ndema chegera dali hajo kore rene ki gona shazal baik emere da del baik mi amusini ngorogoro kore ndo ni najo mbaga mo gore ni ngora nalo nga ya gi shuye ndo ngana e go mari ne ja gore bilo mena ni dum gazi e dia mbaga ne mea kore na di chini ki asi sabini ne ngirizo ni na me rosha ni nyanga jina na lelonga e go mari ne ja ni de rwara je ni nemu rwara na shoto otino ni sida yango bani de renga maina sa kina nona albarbara ni ndia wasia ora sai bidar wa shalla ri anga ya na yelo ngo de ne gemi nje yo india na shalla sungu de ngara na tibira le barabara na lolo kwansi ala ki mani ver dialo songo re mbaga ne le dialo go joga ashera nga ya meri gal ngoram ora sai le lo ngona na mera shida nete meta tisa na de shallari kora barabara le munge ayina je le mori ndati be barabara le mungo ngoram kwanza ore nye kwanza ngoleka shia ya joba la lorunga nangani ti ngo so kone le gurgori eru du molonga nye nderi kila me ika sinya kwa tuwa kenta nere ribele angu mota ki le mori ndante dira ki wana inchi albarabara kwa tuwa ya nige la zume zole yindi ya kazo lorunga mazole ka na ikira kito sarenda neko nari neja tawa la raja mashama nena ya nashara keje ya ramati ya longi shu maina sakina nende ya masi ya ngera ngishu alame ya ngagi ya kena yolo kake kinyanga ya nashia mugidala jo para yeye rangolo ni mala kwa nere shugu nyalari rashika ba nyengo le nje yo kashalari sabu le ngi nganga ya na shewa na kya na ngole na ja nganga ya tasha ra tibera na gajira nganga ya tasha tasha ibara nganga ya ni sha yi na ni na jira ni ka kula na na gajira la la la le nyanyi tego na re neja e nje ra bagine gaji ra jari le murwa ngo je ni mama Naomi na shoto sune ni sha le nge masi yango vive
0: mama Naomi kaja maxi nginjo
1: kabisa rubiru ole mama Naomi ya ratuti ile murugwa pongezi sana mama Naomi kaishoreta mama Naomi maxi nara 72% kabisa
0: ashole nkigranga mara tulo murwa tofoto fanjo yoko ratuti ile murwa temurwa poke na baneniti nikiadha ratuli atapata ligili gie kigredi ya maritetwa engage nyamai
1: kabisa kiata ratuti rabaikia yote nkita sheni anjere kiata ratuti rabaikia yote nkita sheni anjere kiata sina kinda yolo ndaike ya yeyo mama Anne Selian enesikoyo Minik na tupuku ndarikini tikita moiset olaba liudo tekitengela. Indiro lemishu liose olelepatei o kirguyan ene liose enkanashe ole meshu pashile ole liose koitalel ene mukari oyemoi ene korinko ole mama an ne ndomono ni abaninye ole meshu sikoyo ole mataen minik na ngotonye Esther Sumpet ole meshu Jonathan Solitei Eunice Mante David Mutunkei Emily Mateu Sara Seteyo Julius Sinket Noah Koyet Josiah Kiruswa Gladys Perelwan Margaret Silandoi Timothy Matain o Joshua Mboke era mama an elabotak onkapotak tumunukuni nguyani artam umet tenebo ononga kui tumun onabishana erore na an era larin tumunisiet oare era gigi ninye an selian sikoyo Jumatatu darigini met olaba le tumun tenkange nye telencha ni tekapute North Ward Kajiado East Constituency etero saimiet enka Kenya mamalang kinyori ye kake nkai nikito nyora aisul tepeta yungulugu Nairobi ometabena nikitoki atumundarasi enkai anjeri kia rosina kita yulu ndaye keya eyeyo mama an selian enesikoyo minik natupuku ndarikini tikita muisir olapa liyo udo tekitengela elimuna ajo eragiki ninye an selian sikoyo Jumatatu ndarikini met olapa letomo na tenkangenye telencha ni tekapti North Ward Kajiado East Constituency etero saimiet enka Kenya
0: nikijo pole tengara ki lomariki
3: My NFM Classified. Igira Shedi Show aragiata renovation senka jini ya sita. Nena masimiti hardware na atapo kitu kinie ute ncharatai na ajinum. Tena mabatini equality sidai esimiti. Masapo kine plumbing, wasinyai, soitwele kuare, ilchumai, orangi. Iltanki nilengare ederoto altanki lo lita yankalusu nabo mbako altanki lo lita yankalusu nitomon. Itumpo kente masimiti hardware nadi na Narok Town. Ure yoke ana masimiti hardware. Neme eke miragiage yeko na masa. Egire toki siye aita baya site free. Amungi ata free delivery olo shopo okin. Taba ikita ata masimiti hardware te Narok Town. Behitum kuna masa po oki. Raguo shogi yoke simu te 0755-55-81-15. Aragi 0722-480-422. Masimiti hardware. Quality material. Convenient delivery and construction made easier.
4: My NFM classified.
5: All tunganak ona virolo sholenye saki
6: tia tuanga Kenya MINFM
7: jage biaku osenetai la gora kasilino ibiso jeso jagor gavane ningwe na shomara na na shomara tendo kitu
0: kilo me Jumatatu para beki Jumasara manare me rosho songwa na en kede Kenya Eseba katoko lija kigreko na mbati ya tuenka Kenya maa yenpo ukiolonge Jumatatu mire begi Jumasara manare mero shusu mwane entele Kenya kigranga mara tulomuru watofoto 40 ni yola ajokia rinkoto na ji ajona sole dhiru ene Media Max Waves uri Media Max Waves tuonga tisi nkumoku lengi na yola ajora kepewa kunu renkitesheni maa yenfemi iti oru barebara okay iti oru galino biashara iti olchampa lina iremisho iti oru kasi igira oi stories okole kato ngana lunok shoreza lunok na yola ajora sesepo kin na hindi ngito ngitishine maa yenifemi yata Media Max Waves. Shoma Google Play Store, App Store, download Media Max Waves. Na ya kipike nishia te progresha na Media Max Waves, mapsauti moju.
4: Eremayam. Mayen FM ashite gilwa yokte mosiro
8: Bullseye
4: Naronyo
8: Kimuka
4: Lele
8: Ngejeko Olasho
4: Merushi
8: Kimana
4: Ldamata
8: Kitisi Emurua Eporoko
4: Kitingela
8: Nkineji
4: Sankale
8: Kilena
4: Ndonyo Ngopita
9: Eremayam Ewanlan Onusho
10: Na meet egirai tiatu nga Kenya MIN FM.
0: Ya kigirai shwa yena meet egirai tiatu nkitesheni ya MIN FM ni kigirasi ya ngamara tutulo muruwe mkolongi furahi deki yuni kitu mratulo muruwe nyo tofauti tofauti ama iti Narok County, iti Kajiado County, iti Samburu, iti Laikipia, iti Baringo, iti Marsabit, iti Kwale. iti Tanzania altagano onena kulie murua poka nata aneki kainyo naloito dokoya njo yuko ratuti lemurua
1: oratuti lemurua
0: pole sana eh kidu no repinjo oratuti ni la radio beki ni uno vizuri amuki una na ina iki ni uno tongozo ipo
1: oratuti lemurua
0: oratuti lemurua oratuti lemurua na goza ni radio
1: oratuti lemurua
11: Radio di lemurua ke ajalanda ya edio muriyo logurto isida ye muriyo logurto na rai na mali ngolong aga na sabo kita na goda mau na lor ku na bugu na bu ore do ni ngolde ga yamir pe ga na go bergu la sogari ni 40 ne nandir ga la ila da ni am sini isida ye ramadare ngolong ya sabo ku shi go mo ga ni ke ki sabo ga na badam bombo na ne ge di wonduro do e gra go so gun kwashin Isida ya Ramadare da nago me dilo bagia ni gi ni rolle ni de gi Joseph Olandaya.
0: Olandaya, iji rasio yo lo nyarangai e jo lo kurdo. Kaga sho le ngamere gi sabaga mbombo ne to dolo ajugu muk. Ida gor masheri a sho shi dori ki janni amu na ko lo. Wire mishu. Kaja masini ngi Olandaya.
1: Ito bri olengo Olandaya oratuti le murwa. Pongezi sana. Very nice. E ino swapi. Nilimumba poka na wito duwa ya hodu wana rasio hii yola joka ya desa ingine nisi yu alunga nini ya kutu duwa kisi ipu
0: waleng
1: eleka kinosu waka nyora tuwe tilimuruga kadu wala nanuwa ajo enekashe niki mbungye neke ncho maksi maksi nara amsini na nane amwe rasio hii
0: okay
1: yes enka kenyama INFM
12: wala tuwe tilimuruga keagi olewa wade lemuruga sudele narubo nilia yu kangala na sudele na rengida nganda wani so shungo long ko ne dia ngo ban de ka ba le ba nyawa ne do ya ke ndo ba ba da ba le ndo bi din ara na ndo na ba de gut ara de ran ba ro bi bo le ka ba ro ba de sami de ba ra ga ko de ne ja ba lu ti ko ja da de ro bi ni ki do ngo ben ne alla la sabo ko la me ni ni ganga ya ma shi ko ne de gira na la ni no la la ala me le na ya di yo ke di anda na ba de ra ta no ako na na gbe lo na gi na bana gi yo na lo ngara na wa ore go ni bana na so de biashara pale ndo la ga do isi de ni de haram isi de yo ngi na ni de yo na do gi ni la ba san de ya mo re ba ga na so sha do ta gi na ba ba ba ani gi ni mara ku ore go ni bana na na so do do kai ni de gi na so re me ani sin na mi re na la ba me ra bi sin ni o ma de ni na de fi la yo ani sin ni mi re lo mi sin de ya ba ma ni ni mi re ngere yo ngwa she me ani sin ni Nemiga de sanu la yulu mpaka yulu sina barabara na misini mpaka sabini. Ego nari meja. Prebe bele na shuba barabara ni na barabara barabara ni katu. Aba de ran nanto wala go gele na al shuda musiro. Megure do yuda ligira je na gberenge. Ala sana na na lo bune lor bobo. Faga bune do ya do na barabara ni musiro do nduru meji. E jidi sina lela ga no. Yango na ji yanga to lado. Prebe bugu zango na mpaka ne beji suku la je na to jigo. Alle aba diar barbara ngel noy ya bona na rabo gara dili lamurwa aje na shwa na dia masha sa da gonu aga el no mari yanda bare ni ni rolle igi jo alanda yi gere murti ashole
0: walanta ya o gere murti aka wale kodo
1: yes ya
0: temurwe nyen orbo bon en koni na tarawa bar be shujo sana
1: eh
0: le gresa na mari fala me yoli nka ka she wale kodo temurwe orbo bon ka ja max ni ngi
1: robri wale ngole kodo chano bo bon ara tete lamurwa pongezi sana very nice kai shoreta no le kodo maxina ra 78%
0: 78%
1: kabisa amuto birura tulile murugwa kweli kweli
0: kasema wow 78% esimu nabo pengi ndio yena amita great ya tunga kanya maya
13: radio ndio muria ya mama namba sa radio muria soi tuba ya namu yanga soi egenye sida ni ndanga ya mahe ngara na mali ro shongolo na nyafundisha watu ngana amugira uwa radio zirara ene ndia masi ya mahe ewe radu alame aloru radu basi nige sabagan kaira bo ene giri yoga na mugu wange soy
0: ole malta na kwa lame yu agarai minesi njesi mui tana mayulu kai sado yungu
1: mayula mo emene radu yu kwa winki ndo kutunga kajiku mo
0: yes kada maxini
1: etrasio hiyo lenga ke zapala ke yemaro nyoka isho na maxi nara ya 51
0: okay
1: enenyo rolunga na kituma ke maxi ata na kuti ekinjaribu ke nenyo
0: eti unati
1: mikinyima na maxi ora tioti lemurwa
0: soma doga ya
1: ora tioti lemurwa
0: waratioti le murwa
14: waratioti le murwa anda soho le seragoni tende bowe ndia masi ya naganya naa wanyu wale maja nese mbodi ya gidawu digedon naa dia wakati bai ya naa ya nyalani wale maja nese kisirienya yeme rarisho ya nahiro kisirienya naa anga ya nyalani ya sakira wato gani naa wali rafa ya nyalani yebe la jesa mgo suwo wanyu wale maja nese kani elenagi rawa ji rafa ya mbama Jadi Indonesia, Indonesia, dan Malaysia, nah, mbak Allah menjadi nabi doa yang lalu, nah, akan jadawan, mereka dengan namanya Narani. Kalau ini wala maya nesem, kalau ini wala maya nesem, mana, nagra, nasional, angkat mbak, nah, ini dari Indonesia. Nah, akan jauh ini mereka malah kayu, agar dihitung kai, nah, ini dia nah, ini dua jam kerja, dan nah, kalau ini wala maya nesem. Dalam dua, dia mungkin harus saja. Nah, nasional mana orang mana building kain mesuhnya, nala orang kari yang silbo. Nara orang mana cuci nama re, engkau nak he, nama ye si, nala ayam nama liu kali. Tapi nala dek nala engkau nak apa ni? Nala saya nak pada beli apa? Nala engkau nak nama nama liu nak apa? Nala engkau, nala engkau nak nama ye si. Ini nala orang nak kei dah beli. Nala dek orang sini dek nala orang liu si ni. Dek orang nu ala ke nala kering kain. Nanal lah kena, gerana dia mahu nana, gerana mahu ringkai dia mereka yang nama dia holding. Kalau ini nama yang nasional, ini nama nama ibu nenek seru aldo kai. Ini yang lagi yang aku lagi. Sudah benda ini lagi leh, kunci dia tu. Dia ke semara, Malaysia ke. Mere bagian rumah, tembok persis. Nen mereka na bagian rumah, ahli di sini. Nen mereka yang cuma lembaga na lekukan na di sini. Nen mereka yang cuma na yang cuma elara, nen mereka na ni asal ini. Enera na ke lira betul ni nanti ni amisini. Enera tu malam misal ni ni nanti amisini amisini orang ni dia. Mere ni lagi jangan syuruh nanti ni lepas ni saya nak punya. Mungkin bapa pun dah rasa pun na. Ia mungkin yang kujit na na tak boleh ni na. Ia semula na kujit ni bosan kom. Ia boleh na punya. Kami jadi dah na orang kering na rendah lah. Jangan apa dia beri na dia ni aku le. Jadi na nama Malaysia. Ini banyak lagi lebih nyala dia dia yang kene, kerana kena rohannya banyak kene maling. Mereka juga yang nama kena Palestin. Mereka kena na orang na orang kita kena niya. Kalau ni mana mana sen dia na dari jantan, na orang bayar na oleh dari rohannya kerana bu, yang na isi jadu kena negara. Kalau ni mana mana sen dari rohannya ini jadi su. Mereka sedang beri gunting, na ini selang na ibu harom, malah ada orang di jantan, na kagak na rohok. Mere na ini jalan lu na orang kau ini, apa ni ada orang kau ini nanding, ini mendarat berbarang na rumuru, na sambung dari nanding, na ada ni mana yang lagi nasta, na sambung ke sana. Na lagi yang kau rasa ambil lama dah na agaknya, ni lepas yang nasta, na orang kau orang kerja bawa, ini dia lah ngaji dari, kerja kita di kedem, mana orang kau orang di makam, nasi awalnya.
0: Dau di kedem cawangan si dai, kaje maksudnya kencok.
1: Rubri wa lenera na ngule mwara tuti le murugwa Dawdi Kidem pongezi sana. Very, very, very nice. Kwa nishore tana nuu Dawdi Kidem Emma kisi nara 84%
0: 84%
1: Inuswa ratu tuti le murugwa kabisa.
0: Inuswa, inuswa.
1: Kweli, kweli.
0: Nijuwa ya mkolo nge mandi. Nikitu mwanya kishonde li karatuti.
15: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendele na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
16: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
17: Hawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi shilingi 1599, battery ya kudumu na channel zaidi ya 300, deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
0: Ye wanachotimua Africa Commerce and Industry Summit 2026 elimunea jure biashara nipo ugelelo ushule Kenya ondongani ushuwa biashara nye ebaike na agero shima saa ni merta tibuipo kene baneniti ni unia senduki na ji ajona exhibition aitaduaya keata anatumu unabundu biashara nuku pokin loo nkwa biyore ke lorok wale anatumu na agere ndarikinto mono unwa nipaka ndarikinto mono ile elapa likiti ile tomo ntiwine jo Uhuru Gardens tena anga Nairobi mkalusuni ono make nekincho resiye stande weni lorara aitasheye aitaduana duma sapo kena abana niata yara kikilibona toshe simu plus 254-203-927-000 ashwede mkutoye internet acis2026.kenyachamber.or.ke waratioti ligi yake Kenya Chamber of Commerce and Industry.
18: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM.

0: kesiba wow singole jo menyanyu ngolo nyanka yegenyo miki kweni hona kitendi deruno zai kake keo gyanga ya wonyo
1: keo gyanga yera lalanyo orbolosi nejo nemiki dumo jo siligi nemiki menu
0: a menyanyu ngolo nyanka yegenyo
1: menyanyu by the way kegenyu ngayo lon kila ngolo negenyu tofauti negenyu kivya Negenyu kivyake.
0: Kesaba. Kigranga mana simu nyile lokile kupo kile SMS kage etinu shake kumuk.
1: Na mita gray. Ndugu na ija kagira ni kentanya maloro radake.
0: Ndugu ya
1: mkai na ringo pigira.
0: Or minister yes. Maybe your issue.
1: Yes.
0: Aden Bare Duale.
1: Kabisa.
0: Erejo.
1: Mhm.
0: Abari ere su bulunta na kuru.
1: Mhm.
0: Na gra mitiki ndoyi.
1: Mhm.
0: Ajuna saba yiru. Mhm. Kuna engiru kote ki Islam.
1: Mhm.
0: Issue bendo na ju hijab.
1: Mhm.
0: Itoni.
1: Yes.
0: Ore ga hijab na kuna gala nushi na ya mulu mulare
1: chumbo ore hijab na ya nagala shi nesho pito na
0: kakumata
1: sana sana ina shumare na lukunya na ina lunga ni ngu mumu na ina lukunya mera milio rupa pito ngu mumu makena liyo
0: leli mwajo amu ilorita paya long duwale tidi alia nakuru nyejo ure tata kule sukuluni na kesi nungu na ji discrimination amore
1: orgella she yorgella
0: amengi rukote ki islamu na na ke shia ne shore nkera
1: po
0: me shopo na galani ani ana jengi rukote nyo
1: ki islamu
0: na hone to gna bo idia ba ngare nkera yi or mokorino ni
1: yes
0: yo la jeke no shen kitamba
1: e ke no shen mokorino ni kitamba ta logonya ntio
0: ni ta nyamal sugu Eji, ora amu suku lena, miyuni nene nyo.
1: Miyuni nene kitambani.
0: Nene kitambani. Itonimo? Nelo iloge siminosa.
1: Yes.
0: Nizugi, erono nji Rastafari. Ori na Rastafari.
1: O Rastafari.
0: Na aki shoshine ara dredi.
1: Yes.
0: Ana duyanko to jenkiru kote.
1: Ye, kaya Rasta.
0: Ye, kaya Rasta. Iri si loge si. Ijiro janta balengkara ya medunga papi.
1: Migusa iloge si wote ni?
0: Migusa silo lega.
1: Yes.
0: Onegaro.
1: Ehe.
0: Deju dole kai le lalla wa.
1: Mhm.
0: Tene ngi dade kona risi na po.
1: Mhm.
0: Ma shongara ngi shobora kare sugul.
1: Ma de jo bishop sin jangara ngara kara.
0: Yes.
1: Sugul. Ne ne ngi ri alu. Ngai yo. Ne ne janta so ben ngai ngai ngai ma.
0: Na
1: nyende ngi tin.
0: Na nyende ngi. Na da mu sugul na bele kai ba kata lai. Rona jo kulu bey o len tutu.
1: Mhm.
0: Ito ningo.
1: Yes.
0: Era sugul na jite peswa.
1: Te peswa.
0: Mhm. Na di to bagi ko ndango suani. Ora pai kata malena ki belegenya rada ora na iteri na sugul yola yaga nyisho bangayo gargara shodo bangal yobo mbal
1: yobo nu sugul
0: yobo nu
1: sugul ay soma amu na outfit na nana kalani ede
0: yes
1: ora na ri ba kata ki asere do da ji africanization of development
0: ni
1: ni au maendeleo ni nguti na idi malunga na kata yulu tena bo ke beni ngulo na maendeleo me fa bi lor ni joge ndo shotun kalani bo gan be ra mi atata pinjo bi shobo kuna biso mama njo debu nwete natoki na hata ninche na yolo na nyohari to community enye ore sinye sukul na kishi ya pe yolo sinye sukul ajwa kaya ta dini
0: yes
1: ore dini na kishimu ni dini tuongo ito ipokini niye shimu ni siendo kina ji tradition
0: orkuwaka
1: mana hiko mfano tenilo matajwa ji sukul nijora musukul ya nana lasima penye balanced diet nilangwa pa wali chumate tidiweji ashwengwa pina silamu uti nijwa lasima penye yunguruwe nage ashwengwa penye yunguruwe ngolona bote wiki kia kuduwa kia sepa mitunaga na ingra raldo nga natina sukul ya neti wana nabakata vyeluru kanisa bayulo ndugu yangu na idamu kanisa roneche shi kanisa roneche shi me musana radio le nijwa kininda sari wal masai orpa iani tenilo kanisa
0: yes
1: nendayu masa
0: aitai masa
1: migi olongani bore ngoro
0: ashorta
1: asholonga ni shorta kake mera ndugu sura mbaya ene nda ro masa ene shorta
0: na za moshi ya
1: kile ndongi ya ne ragingia pa gata ibi mera mere mangegi mere ngoro mere munai
0: aitai mpaka sai longi
1: ya mera jegu ore zaina sa ore naina ni riba kana ingira naina kata ya conflict ACI enkirukoto na hawa na CI a tradition asho kai kia otoka take ni ikunu na nana toki tingi fape ngori
0: nijo
1: loni bi ngori niko biya kutoki tingyo realistic
0: nijo fi dada
1: na ama na mnagani my friend
0: nete joduale mpaka nake ni shwari nkera
1: yes
0: misho bo hijab to usugu uluni
1: yes
0: failure to that
1: yeah I will deal
0: I'll deal with you
1: personally
0: perpendicularly
1: personally
0: and mercilessly
1: personally
0: personally hey we na api da gray
1: Ingkung
0: ini ada bangun mana? Ini para cucu ini burung.

0: Erabaye sauni yang kakenya jore na bom poiti na na bishana haisere ka jo erona gere kakenya na mayana jana de shirasere ka to kollo kari bore mai shong kari kolo mare ma gene femme yeto mero ma gene femme e mi na bom poiti na na bishana ton kaule le kaunti na ko e na bom poiti na le kaunti ka jado kaunti na gene na bende bosi kaunti na ga ma ja ko se mi na bom poiti na re nere ton kaule le kaunti na ga mbaringo like ya samboro na bosi osigule ngi jabiro rekelo mtandao www.mayenfm.co.ke kajono no Steven ole Saringe
1: Steven Saringe
0: karibu sabo kore ki joi tola banya muruga ol toto te mai ko county enkare enaroko rengala yang kurena sabuga ibalena jo kenya malla ala marale tangara yang kare nagre naga siure te kenya kullo ali ma jo kele bena kai ta suru majiri tinne ne million aga kai ne sirika ali e bangoto na ida lo para ko mai kullo monne te buna kola ke shene lore kale ga e bunge te mai ko be county na yang kare na ko jo chole ka puta ai gili bana ashu ali lo para ko ni boru sirika ali bana ma kem kongo ina muriwa tangara yang kurena ta na ko samite tonka ulile ilo mona gole magtiana kai grama minare enai mona gila ke shengle sa kitum branka srene ma yene femere na sene ya mere sep kolo monten gutuna
2: e sabu ke nyamali an kurete muru lol toto na ti wodo lele shwa te moy ko be yena ro tankara gola me yuita sho ne to ir ke jek o sho grae silik tone na murua e roro lo be nyina muru lol toto ti alo ina nyamali an kare na grae ma

0: Nisan kaya na siya. Damayan na yun. Kito ripo, ito yun na siya.
1: Tinebo, PK Lelion, a.k.a. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na arangkar, tatanis, murugan na ibala, murugan na rasa ka research, olopeng.
1: Kimaki, nikingwa na re, siya solo shole Kenya, tenebo ni atu angkisho.
3: Kure ntuki na gara armasa ya lao, neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye, saki.
1: Ti atu anka Kenya, M.I.N.F.M.
3: Jage biya haku. O senetai la gora ka silino ibi soje soja gora gavana ni ngwe na shomara na shomara tendo
0: kitokio lo ngi jumatatu era beki jumasa romanare mezo shusongwa na

0: kite jaba tubulu zene bo yok ne kitu bulutua
1: ere mayam
0: kira namba na boto lo sholema
1: ashamo intubulu yoga inta yok namba na bo
2: mayan fm